Eh, bomo na nunu bi, eh ade ahobe tumata wo. Lossi no ka me chale so de, ene ye confirm amo. E ma ni mama ye de ni akwa akwa tibie. Be ma ojo so ase mu eye me ya, eh mo je ba, ene ye ka ka ho. Eh, o ka se tuma so nunu bi a, o be to kama. Ene lossi delay ma ne de, ebusafo, ene ye ka ne gade ni. Remember, ene ye mo lawyer kese, se de si ba yesem no. Sa be pe, be me bi anunu bi na intimemo no. Sa so e be sofo ye kwosi en ka chire mu se, ebusafo kwasi doctor no no. E fi opam pam be su na ase. Ya de kuro bi a bana kache bana pentecost obe pentecost to we mo obe to amabibia ayekama e na no pay yesem for penny opania pewani na bedia chibe ma bra po ma da roma ene kuche yesem nyina adigun characters o papa that oni ni asuraba o mse chinchin video no ana fei mosomfo akonoba opokunya ako biso nu katema adigun semudu we nyina wasewu miso so die sports papa pa ene betwa so we fi deni fria koso ani tie lose.